0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: All right, Igniters, so welcome back to our program in this hour, Igniters. So oras po sa ating studio, alas 5:02 po ng hapon, at ito pa rin ang iyong lingkod, kapatid Brother Lizar. At nagsasabing patuloy po tayo sa ating paglalagbay, mga kaibigan, sa ating pakikinig sa kanyang mga salita. Itong oras, mga kaibigan, muling nating mapanggingan ang programang The Late Harvest with Brother Jerry in Negros Occidental. So, napagandang segment, mga kaibigan, na magbibigay sa atin ng inspirasyon at kagalakan tungkol sa salita ng Diyos. Brother Jerry, magandang hapon po at regards po sa lahat ng mga kapatiran dyan sa Kamingawan Church of Christ. Oh, welcome back, bro.
2: Magandang hapon po sa ating lahat at sa lahat po ng mga Igniters family na patuloy na naka-tune in ngayon dito sa Ignite Radio Broadcast. So, good morning, good afternoon, and good evening to all, regardless wherever you are. So, sa lahat po ng mga sumusubaybay, mga kaibigan natin, mga kapatid, so, welcome po kayong lahat sa aking program, The Late Harvest. So, this is your Brother Jerry from Kamingawan Church of Christ, Kabangkalan City, Negros Occidental, Philippines. So, laking pasasalamat natin sa ating Panginoon na sa karagdagang buhay, oportunidad na ibinigay niya sa atin upang tayo ay makapagpatuloy sa ating mga gawain sa buhay at lalo na po sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan po ng paghahatid sa ating mga kapatid ng magandang balita mula po sa ating Panginoong Hesus. At pasalamat din po tayo sa Igniters Ignite Radio Broadcast. Sa pamagitan nito ay laking tulong upang ang bawat salita o ang bawat ebanghelyo ni Kristo ay makarating po, no, sa kahit saang lugar. Pasalamat din po tayo sa mga tao na bumubuo. Walang iba po, si Brother Kirk Punky from Surrey Church of Christ. Magandang hapon sa iyo, Brother Kirk, and then sa ating host dito sa Ignite Radio Broadcast Cebu. Walang iba po ay si Brother Elizar Arcelia. So, magandang hapon po sa iyo, Brother. At sa lahat po, no, na mga tao na hindi ko po nakilala na bumubuo ng Ignite Radio Broadcast Cebu. So, salamat po sa inyo at magandang hapon. At nawa po ang Diyos ay magbibigay sa atin ng karagdagang mga biyaya, mga panalangin natin sa buhay ay kanyang didiringgin. So, dumako na po tayo mga ngayon, mahal kong kapatid, sa mga aralin at ating pag-aralan ngayon ang banal na kasulatan patungkol po sa mga bagay na dapat nating liwanagin, di ba? So, may mga bagay na nagbibigay ng confusion po sa lahat, di ba? Yun po ay nang dahil po sa iba't ibang pag-interpret doon po sa salita ng ating Panginoong Hesus. Okay, so let's open your Bible. So basahin po natin yung ating talata at dito natin kinuha yung ating pag-aaralan ngayong hapon, mahal kong kapatid Kikris. I know na napakaraming mga pag-aaral nito at napakarami nang nagtuturo nito. Pero so gusto ko din pong ituro po sa inyo, no? Galing po sa aking kaalaman na ibinigay po ng Diyos batay po sa mga bagay na ito. Okay, base lang po kung ano po yung nakasulat doon po sa banal na kasulatan. So in Mark chapter 15 hanggang Mark chapter 16 rather, magsimula tayo doon sa 15 upang maunawaan natin at hanggang 16, mga kong kapatid kay Kristo. Okay? So alam naman po natin na itong talatang ito ay napakaraming mga religious group against, no, kung ano ang sinasabi dito po sa banal na kasulatan, o pinipervert nila, diba, kung ano ang nakasulat o nakasulat na doon po sa salita ng Diyos. Binabaligtad po nila, mga mahal kong kapatid. Pero ating liliwanagin, okay, kung mayroong mang nakikinig ngayon na hindi naniniwala patungkol sa ating usapin ngayon, so nawa po ang Diyos ay magbibigay sa atin ng bukas na kaisip at bukas na puso upang maunawaan natin ang mga bagay-bagay na ito. Sinabi dito sa Mark chapter 16 verse 15 to 16, at sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at iyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinakapal. Ang sumasampalatay at mabautismuhan ay maliligtas. So ulitin, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapot, ang hindi sumasampalataya ay paparusahan. Okay? So ang paksa na ating tatalakayin, mahal kong kapatid kay Kristo, baptism is essential for salvation. Ito po yung ating dapat pag-usapan ngayong hapon sa lahat po ng mga Igniters family at mga naka-tune in na mga kaibigan natin na hindi naniniwala. Patungkol po sa bautismo o sa bautismo, mahal kong kapatid kay Kristo. So ang paksa, no, na ating dapat pag-aralan ngayong hapon, baptism is essential for salvation. So isang katanungan po sa lahat, at isang katanungan po na ito po ay masasagot lang po dito lang po sa banal na kasulatan. Ibig sabihin, mahal kong kapatid kay Kristo, importante ba o mahalaga ba, diba, ang bautismo sa kaligtasan? Kasi naman po, mahal kong kapatid kay Kristo, napakaraming mga grupo o mga reliyon na nagtuturo, lalo na po sa social media, no, parati nating mapapakinggan sa iba't ibang mga religious group na nagsasabi o nagtuturo na ang bautismo o ang bautiso hindi makapagpaligtas ng tao. Diba? Na ang bautismo daw ay walang relasyon, diba? O walang masasabi na natin ito ay walang halaga, no, para po sa kaligtasan ng tao, kasi itubig naman 'yon, itubig na lang man 'yun, di ba? Ang sabi ng karamihan, paano ba tayo maliligtas sa tubig? Di ba? Na pag ikaw po ay maliligo, ang yung tinatanggal niya, di ba, yung libag man lang, di ba, yung dumi sa ating katawan. Paano po, di ba, makapag-aalis ng kasalanan? At paano din po ginamit ng Diyos na ang bautismo sa tubig, ito po ay nakapagliligtas ng tao? Diba? At ang iba nagsasabi na kailangan daw bautismuhan ang tao pag siya'y ligtas na. Diba? Naniniwala sila na ang bautismo is essential, pero sa kanilang paniniwala at sa kanilang proseso, na ang kailangan lang pong bautismuhan yung mga naliligtas na. Nagpabautismo sila kasi po sila ay nagsisisi. Kasi po yun ang requirements, no, o isang palatandaan ng isang kailangang bautismuhan, kasi po siya ay ligtas na. Pero ano ba ang ating paniniwalaan? Yung mga sinasabi nila o yung sinasabi mismo ng banal na kasulatan? Kaya nga ating pag-aralan at ating suriin natin ng mabuti, no, dito po sa banal na kasulatan. Huwag tayo maniwala, di ba? Huwag tayo maniwala sa mga sabi-sabi lang po. Kailangan na ating mapapatunayan at ating suriin mismo dito po sa banal na kasulatan kung ano ba ang kanyang ituturo, itinuturo, o ano ba ang kahalagahan ng isang bautismo, mahal kong kapatid kay Kristo. Diba? So, una, mahal kong kapatid kay Kristo, sa ating introduction, so sinabi dito, so sinabi po mismo ng The Standard Manual for Baptist Churches. Tingnan po natin anong sabi po nila patungkol po sa bautismo. Ang sabi nila, baptism is not essential to salvation. Diba? But it is essential to obedience since Christ commanded it. It is also essential to membership in the church, which is His body. So ito po yung sinabi mismo ng Standard Manual for Baptist Church, di ba? Na ang bautismo daw hindi mahalaga. But mahalaga lang po ito, di ba nakakilito? Ang sinabi nila na ang bautismo hindi mahalaga para po sa kaligtasan. Pero ito po'y mahalaga na dapat nating sundin kasi po si Kristo ay nag-utos nito. Diba? At ito po'y mahalaga upang tayo ay maanib dun po sa iglesia na ang kanyang katawan. So di ba, malilito tayo. Diba? Ang sinabi, hindi ito mahalaga sa kaligtasan, pero mahalaga ito na dapat nating sundin kasi po ito po'y utos ng ating Panginoon. Diba? At ito po'y inutos upang tayo ay magiging membro sa kanyang katawan, which is the Church of Christ. Diba? Nakakalito, mahal kong kapatid kay Kristo. Tingnan natin yung isa pa. Sabi po ng Seventh-day Adventist Baptismal Vow. Ito pong sinabi nila, have you accepted Jesus Christ as your personal Savior? And do you believe that God, for Christ's sake, has forgiven your sins and given you a new heart? Sabi niya dito, no, ang context po ng kanilang sinabi na pag ikaw po ay napatawad na, ay kailangan mo magbautismo. Diba? Pero pag ikaw ay hindi pa nabautismuhan, so hindi pa po kailangan na ikaw ay bautismuhan. Kung ikaw po ay hindi pa nagsisisi, hindi po pa nagawa yung pagsisisi, hindi po kailangan o hindi ka kailangan bautismuhan kung hindi pa napapatawad ang iyong mga sala. Diba? O ang iyong mga kasalanan at hindi ka magbigyan ng new heart. Kailangan mo daw na mapapatawad ang iyong mga kasalanan and then kailangan mabigyan ka ng bagong puso, bagong buhay, bago ka po bautismuhan. Diba? So in short, kailangan mo magbago sa pagitan po ng pagsisisi. At sa pagsisisi ay mapapatawad ang iyong mga kasalanan, kailangan mong mabautismuhan. Pero ano ba ang sinabi ng banal na kasulatan, mga kong kapatid kay Kristo? Base po sa kanilang mga tinuturo, sa kanilang mga sinasabi, ano ba yun? Ano ba ang itinuturo mismo ng banal na kasulatan? Una, mahal kong kapatid kay Kristo, dapat nating mapag-aralan ang sabi ng banal na kasulatan, baptism is commanded. Yes. Yun ang katotohanan, mahal kong kapatid kay Kristo, na ang bautismo ito po ay utos ng Diyos na kailangan ganapin ng bawat tao upang sa kanyang ikaliligtas. Sabi po ng Matthew chapter 28, verse 19 to 20, sabi niya, go ye therefore and teach all nation, baptizing them, okay, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Ano pong utos, mahal kong kapatid kay Kristo? Bago pa man si Kristo pumunta sa langit, ang sabi niya doon, kung ating i-backward doon po sa 18, ang lahat ng kapamalaan, di ba, ay ibinigay na sa akin. So meaning, ang pag-utos na ating Panginoong Hesus Kristo, ito po ay punong-puno ng kapangyarihan. Diba? Na kailangan nating ganapin kung ano ang inuutos ng Diyos upang mapasa atin yung kanyang mga pangako. Kaya nga, ang sabi, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan. Anong utos na kailangan silang bautismuhan? At yun ang nangyayari po sa atin. Kasi po tayo ay sumunod. At sumunod din po yung mga nagbautismo sa atin. Kasi po yun po ang utos. Na kailangan silang gawing alagad sa anong paraan na kailangan silang bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So matapos bautismuhan ang tao, ay kailangan mo siyang turuan, ituro sa kanila na kanilang ganapin din. Di ba? Ganapin din ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo at narito'y ako'y suma sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang talatang ito ay tinatawag ito na the Great Commission of Jesus Christ our Lord, na kailangan nating ganapin kasi po ito ay inutos mismo ng ating Panginoong Hesus na kailangan magsiyaon kayo at gawin nating alagad ang lahat ng mga bansa. Ang utos ay kailangan gawin nating mga alagad ang lahat ng mga bansa sa pamagitan ng pagbautismo sa kanila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sunod na talata, mahal kong kapatid kay Kristo. Sabi niya dito in Acts chapter 10 verse 47, ito po ay nagpapatunay na ang bautismo po utos po ng ating Panginoong Isus upang tayo ay magiging kanyang alagad at magiging kanyang mga tagapagsunod, mahal kong kapatid kay Kristo. Ang sabi niya dito sa Acts chapter 10 verse 47-48, sabi dito sa nangyayari doon po sa Yunoko, can any man forbid, sabi po doon sa kay Cornelius at sa kanyang mga pamilya, ang sabi po mismo ni Peter, can any man forbid water? Sino pa ba yung makapagpigil? Diba? Yun ang nakasulat, mahal kong kapatid kay Kristo. Okay? So basahin natin doon sa Tagalog version. Sinabi niya sa Acts chapter 10 verse 48, mangyayari bagang hadlangan ng sinuman ang tubig. Walang makapaghahadlang. Diba? Sa utos ng ating Panginoong Hesukristo, kahit na po lahat ng mga denominasyon, lahat ng mga sekta na nagbabawal o nagtuturo na hindi mahalaga ang bautismo, walang makapagpipigil sa utos ng ating Panginoon na ang sabi, mangyayari bagang hadlangan ng sinuman ang tubig. Sinabi tubig upang huwag mga bautismuhan itong mga nagsitanggap ng Espiritu Santo na gaya na naman natin. Sino ba yung makapagpigil? Sino ba yung makapaghadlang sa utos ng ating Panginoong Hesukristo na kailangan ang tao bautismuhan? Diba? Kasi natanggap nila ang banal na Espiritu. Diba? Natanggap nila ang salita ng ating Panginoon na sa pamamagitan po ng salita ng ating Panginoon ay mayroon silang Espiritu na mananampalataya kung ano po ang itinuturo po sa kanya. Kasi utos doon po sa turo ni Apostol Pedro na kailangan kang bautismuhan upang